0: 기대하셔도 좋습니다. 네.
1: 네, 문화와 오마케 시간입니다. For our first segment, pag-uusapan natin ang music and culture. Alam natin na kahit malayo tayo sa Pilipinas, dala-dala pa rin natin ang ating kultura saan man tayo magpunta.
0: Yes, tama. Music is one of the best ways para manatiling connected tayo sa ating roots. Kapag nakakarinig tayo ng OPM, parang umuuwi na rin tayo kahit sandali.
1: Yes, and ano ba ang isa sa mga pinaka-namimiss mo sa kultura natin dito sa Korea?
0: Oh, honestly, namimiss ko talaga yung family gatherings. Mm-hmm. At saka yung fiesta atmosphere. Yes. Siyempre, yung simpleng bonding din habang kumakain, ano, ng lutong bahay.
1: Yes, masarap talaga. Kapag lutong bahay, masarap na. Agree ako dyan. Mm. At napansin ko rin na maraming Filipinos dito sa Chonbuk ang very talented sa singing, dancing, and performing.
0: Tulad mo!
1: Ha? Tulad ba?
0: Ne, Filipinos like Jasper are naturally talented and cheerful. Kaya kahit may homesickness, naghahanap pa rin tayo ng paraan para magsaya at magbigay ng positivity.
1: Siyempre, and speaking of music, meron tayo sa Pinas ng Wish 107.5. At ang maganda sa kanila ay nagtutur sila around the world to find mga Pinoys na talented in singing at ginigest nila sila.
0: Yes, kaya nga sabi ko sa'yo eh, wait ka lang kasi papunta na sila dito sa Jeonju.
1: Tagal na, hindi pa rin ako naharap hanggang
0: ngayon. Wish 107.5, please! Nee, okay. Pero alam mo, Jasper, isa sa mga nagagalingan akong singers sa Pilipinas is si Morissette Amon.
1: Oo, magaling talaga si Morissette Amon. So, so yung kanta niyang gusto ko nang bumitawin ba yun?
0: Yes! Oo. Diba?
1: Gusto ko nang bumitaw. Ikaw sa mataas na.
0: Parang hindi ko kayang mataas.
1: Mataas masyado ang boses ni Morissette.
0: Oo, diba?
1: At maganda rin ang, ano, yung message ng song niya na gusto ko nang bumitaw. Parang para sa ating nasa ibang bansa, gusto nang bumitaw. Pero sabi ng puso, huwag pa. Huwag mo na. Huwag mo na.
0: Diba? Oo. Ne, 여러분, 궁금하신 것 같아가지고요. 저희가 얘기하고 싶은 게 뭐냐면요. 필리핀인 가수 Morissette Amon 씨에 대한 거였습니다. 네, 정말 비교할 수 없는 보컬이세요.
1: 네. 들려드릴게요. The Filipino Pride, Morissette Amon.

0: Wow.
1: Marami pa ako. Tapos, nag-aral ako ng children's care. Plus, sa hypocrisy. Nag-aral ako sa Kuchang University. Ako nag-graduate.
0: Grabe ang mga Pilipino dito.
1: Una-una, nag-graduate ako sa Hanyang University. Kaya may ako din sa Diripo Kotyohi, kay ministry ko. Ngayon, hindi pa rin ako magaling sa Hagungmal, kaya nag-aral ako ulit dito sa University.
0: Wow. Grabe. Talagang sa sa pag-aaral yata talaga yung direction mo, no, Ma'am Maricel?
1: Talagang, sa pag-aaral, kasi yung communication ba, naintindihan mo, pero yung pagsasalita mo ba, baliktad, parang Tagalog pagsasalita. Kaya kailangan ko talaga na mag-aral pa na mag-aral,
0: Buti pa siya. Kasi ako, parang ayaw ko na mag-aaral eh. Ganun naman, grabe. Nakilig naman ako doon. Ne, 저희가 물어본 게 뭐냐면은요. 혹시 한국 분들에 대해서